ame se do do ku de ji wa wa nu gbo ame anu von lo ni be ele ji ha e ka wan ke ele ji ohon la ti aji be ka me ele ji e fi ala ele be la do bubu enti ado bubu enti wan ti ado bubu nyon wan ti ado bubu enti be ado bubu enti so do ku wa Amara kama la fiyan mi nou yore. Eye. Nou kato. La kwa ben to han fiyan nan. Ngon ngon me jojura. Nye den to me kona. Eye nou siyansi ko le wa. Ben,